0: I projeto Henny wala mi kusheni minyowani muihana na nzani nona kalai mama ira esmanila wipa masimha kuki serala namala kamjeri miraro jipo nuha mi kusheni muri nanyo
1: mahoko ala ituyo so hiana ni kalai kera podia opaka ni hao mota kapaka kalai wipa ora utheni wipa oladi nuka thoa ka ke rawani e tempo il internet ke a kan no aro ani
0: aro mi lo de radio
1: ani maho kala mo podo vanya ka internet in youtube ni hao maho kala o ora de ko ka ke ra vakina wa hao lela tao e tempo io kin kala na sete
0: Amusi
1: Ani Mula

0: Nobe hun ekip ti nene ne bakal mi ba ke bakin hajo pa mi kin haki pa hewo para ko para pa we no ko wichu mi para we no ko wichu mi o mi kin hajo pa hawa
1: mi ko ga ra
0: mi kin make sa waka ba mi kin make
1: mu to chen sa wi
0: mi ka pro sempre no kuru kumusha ke ke ra piti kusho o ke ra piti kusho ke ke ha to mi we wala tu hi hawa o na wa o malema wala tu hi
1: mi ki ko kohendo nyu
0: kenre o malema wa kata wala tu hi no malema u
1: wala na kilan ta hu ni ganana wari o sivelana o lelo sivelana nyu mo mi hawa te ba
0: mukalilo wa makwa hene mukalilo wa makwa na no titimiana
1: bano nto mi mu na ki titimi linto ki barere
0: mu ko ko wa kwela mi ko ko tesi ko tuli o tuli
1: minto ki
0: kenre merivate bana hala witu yana
1: minto ki kokohene
0: kamundu wela nyo ka khule neru witu yana bate ba
1: kino wike mukila thelani korapi heke ni korune ke ni sowara iyo
0: I mbona ke nakhule we pale wiki jeshu kutu I mespele menos respeito a respeito a khale ke vo
1: ni minto ki ntuna kanjiti mihonna bano nyuma ndebo okulumuwa miki namo hasu
0: si miko okulumuwa bana pena ki pohe bate
1: mpa he
0: he miki no kwa ha
1: mpa he
0: o hale ke Miki makanye sawak.
1: Mbahe.
0: Miki no mbahe.
1: Mbahe.
0: Mtiana. Kala masi tiana mumu. Miki heke miru. Tempo yote. Sorororo. Kino chelo nene baba. Teva. Mwawa he.
2: Mae. Mae.
1: Chumpi ha.
2: I. Iri he di ba teva.
1: Mwata she.
2: Kino wunda papa arupe nsao.
1: Tera yao
2: usilo ka vindre wewe ka phanyi wewe olo sesho ke vindre wewe ka phanyi thoyo chukuche ka bate bale ano wewe amarani musuwele wera kara wewe o akeli weta kasa
1: ana vinya va endre we miko kwa ha tino vinya va teva vam taru pensa o ante ka chedi
2: go ka vindre wiwa ni ntamu na ko ole ole domingo arige ku apa binyo kalo pensa mo tashen agikusha osilo ni virao ka phanye bate bale ithela ka olo sheshlo ki vindre we ka phanye chu kuchaka ba pensa mo bale into grei koko he ni thile mo suela
1: yo pensa un ke suende o wa thama ba bate fa akusha chu sa endre mi kino pa o ngina ka chela en abala ke lo uya ka cheliwe ka kalo pensa wiwe na kala masin kuwi ali vela e ka cha Akelo ka cheliwa kahi awathandile openza wibo yavoreiwa enyokala onani mahi yake awapanye mwa hawa msurukwaya nchawi ha msurukwaya
2: akani msurukwaya
1: akala no
2: mtu nkaro pensa ocha okona okachai kuwo bantu msurukweno teke ndaka mwere wahia ale msuruku anjame kaya miyo manaye no chelo kiva ha
1: Tiba kahi ya kayu.
2: Ale mahiro ke pahi. Ale hukulueva.
1: O pensa ni puro no kala o tu arno vate.
2: O wana asa ni hea. Ni wasa shinamani ya lanita weyu. Ni wakana asa ya.
1: Haa. Baya apa chera weyo. Wakana no masa ya taba mi.
2: Mahiye nde tugiwe. Ano tugiwa. Mahiye hii hali mkailu aneo.
3: Ay.
2: Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa tio me mio maninyo tumpi papa.
3: Mi mulo lankinona phama.
2: Ehento papa.
3: Pa ke semana. Murulo na kidwe. Lo wa amiri mauputi. Puti.
2: Sikabi. Masulo mo hocha.
3: Nari.
2: Eh.
3: Nari ta.
2: Baba kanoni ni pro ni pagwa ni puka.
3: No como pensioni. Eu pensa uno.
2: Bueno, pensa que limpa que ni puka.
3: Na do resta usina pa que ni puka ya.
2: So
3: shu. Mi narkisuele. Narkisuele en capiro resta usina.
2: Pronto, papa baba, un güere iguaño, un cara nani. Un pensa un momo, un cara mekinyo.
3: Ay, ka me kan no resta usi umuto. Atho ena kala wina tito vira.
2: Kaka na tuwo shukurani baba wa bahani puka.
3: Eh nari.
2: Eh
3: naru. Eh naru.
2: Baroto papa baba. Muyo kulela kuwani.
3: Eh manaka. Kinovura iwaru. Wani mawo kiki chuwe.
2: Papa.
3: Wiki hokolo ilo wani toyomi to.
2: Papa kebo hinulu mwa. Nari. Kolo wani.
3: Nari.
2: Magilati kina nari. Mwari yumi
3: chukuli kwa pena, niki. Mivala pena kipata pate ya wini nopa hini.
2: Miki wale ni tamu na kule. Ah, maka papa wanyo nongwere uwe pesa. Mika kupwela kakiwa kuwere wa kuhonu wano uwere wa mpaka hiya.
3: Miki hokolo ilo wani nari.
2: Hey,
3: nari.
2: Papa, bayorera.
3: Nari, neo familia ni nkipu.
2: Nari, mhokole ilo wani papa.
3: Miwani ule kitawile mawowo. Mikitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani wari mekani mwaha welani. Nyumurupe sa unumurove nyamu kushai kukuguru anu.
3: Ay, wee kinyakuleke. Wee kinyakuleke. Okivinye rova.
2: Kinkele wa hela mai, amoro ulu mahani. Owa wangu kale, ogeru itani wekale wenu.
3: Nkina kwele umona, tuapiti mpina nkina kwele umona.
2: Heri hawa papa.
3: Ay, mika
2: hafeda. Uwereiwa, uwereiwa.
3: Ay,
2: mpanyike makani hero.
3: Wala peno pensa uresta usi unukina vile peyo.
2: Bakini wala peno uresta usi. Wala mvite wa nsuri. Yona mchege tukono otopi hatu uwereiwa.
3: Aya, wala pena mtumpu ya. Uresta usi nuvala pena kina vile peyo.
2: Hii hawa mna uwere kure pao.
3: Nari. Nara tewa mirima u
2: Vanki nona mamu biha
3: Mishu hilo kohetu hiyo hilo kohiyo Ohalele mamea wimi kirure sauzo halele

0: mo tani ga di vanu pula ya wera ya rupen sa ya tata tata shi mali e ti wala ka wera ya tawa nguwo wo ni mo khala na musi
1: apuya ti leveli liwe babo verdade o pensão non pode mutu o nyanya le lo pensão porque yo paya yo panya ana khala bo mutu o ka bya na na re khale wi tumpu ya yola wi kere wi o ka ona papa eh yo miss so khala ya kere lo pensão wi no atu hiswele
0: kamnona
1: kina kina mutu ko za tumpu ya wo wa o kishikura depois en kapule la tu wi to kina nyanya le lo pensão ba la penonya o ya mutu wa wasa amusi o kona winke semana pili
0: ai nari ra burima munaro wani anon to va muhipa ke to yele chuto kutu kunera fa mio amwene na tumpu na vetuna ma ya pichimpina ari amwarinyo ala mwarinyo ala mwarinyo ra watha wa bahe nti makele ken rogo chipatala mafanye mrete
1: ko hiwa
0: mo ko lele thopaka yela ele werela mo nyonywa mo ntima ke lo pensao o pensao no mumvarani o pensao no tana ni ulileni mo hiki mamu surku yole murranyo le mo mali ro pensao u ayo oliva socha na izrai ha o tomuni tuna mumula mna mo asa maro sireriere
1: yai amwene ba buko lakaya
0: onana ram hapo yo
1: ka kulela to
0: ni hiwe to
1: ka kulela
0: E programa ya Samawani yoleva en Kotelava na wiye apetimpina Maria Fazenda aniko obiri Luis Daniel tumpuiha Januari Eduardo nantutu Fernando Damas itipo sawehua ni Adolfo Sadeke.

0: kathwi bireke pahi bireke kathwi bireke salama salama wani wo eku na haku mahulai ayonto eku alupana eku waihovela sumbe wa yesu nakutola endambo canto 86 97 17 200. Wachambiwa akala muto pia telefoni. Hello,
1: bon dia.
0: Salama
1: kai kwao
0: mio. Salama ndulu manna nini ya muto pia telefoni
1: yoko na tambesi anno
0: e distritu sheni
1: ogurue ayo
0: roriria roviha.
1: Nori
0: rira
1: bakani.
0: Nori rira yo. Mana ban shaba non kala wori rira.
1: Verdad.
0: Banun ton kahe salamu.
1: Salam kala mo wata. Kala mo no balaka. Kala shana ko tene.
0: Ayo.
1: Ah ko kota.
0: Asante nera hi wom tabe telefoni marela.
1: Atsukurele.
0: Lugo chali.
1: Ah.

0: Namonne
1: Alindame re
0: Aiye niya wanyakawo
1: Alindame re
0: Mekina suwele lapahi mansaka ni muluku
1: Re
0: Kimunawe ria wata mungtekiwa ya minarihi.

Si lo ponen li, jamiravo, hanimu y compañera sa. We mpwana, mpatani. Morunen le makiva, hany, vavan, na kumanya, huvale, maikwa lava. Kalikarini ruma, tu. Sheni, ero kaleni rasai. Aso makiva, helani, muhituni, hey. Mitimikiri masikini, kihirina. Kihina panye, nyuma mkalani, makiva heriani.

akadala makoma sawara di Mozambique no penta ko niwa si samuela ni tonirela ba ni himia o pia wa ni corona radio Mozambique o hospital ko pale wa mpula pare ro programa ya reta i hale so komi yela ni kumi hera ka ho no ko la ka ni wa ni penya ya wa ni da ka mo ni ka mshon ki ho so to pa buraka hospital no wa shukuria amose no so la wera kere ko wa shukuria areta no so la wera ka yo ani kala ka to o ten ani weria ko si yola o venya poro riaya waka o kawere suwele mkhalibo siyaya na kala kapatani adipanyo ni ampante neno hospital central ya wampu na miki niha ni wamelu na ikali kini olilova uo kamisata siso misora uo hinamwa o shtudu numero 3 mkwenye

mchuri kamute ko make nande jamala fons yo woni kala oni baka maso na ti oni baka to nyoro la ya himi opiwa wa hunno o mati ba o spirit da kulpa de yo on pula la kanani kumi hire ka ba si su ba e sabato na tiki hire o hi wa te min ko yakota esumana ni madani haka wa picheri ya amus o hi ba ha wa pula no no to la hura el hospital ni ulu pala mpanta o ta wa la ba ha de sabi ki te vo to ki duwa o ka tiro pa la wa picheri ya amus ana panya na ve i province kina ko yawo amus ya ya avin eu o ka no o mati ba o ka la o ka pe duwa to ko so lenyo hata hi hale ko be don ka hono ko mane la ba pa si si ola no pa nyaka ni si po ni bala nya o ka thio ko mane ba ho ko ta lihi ko te ba ne pa be la ho ni ka lan si po ye no ni kala ko ni ko heria o venya o poro no pa nya ya ho ba te ba o ni wele ba kan ba kan ba kan pa ka o pia o ye fe maria ma se ko se kala ho we be la hi ku na no le lo ba ria do programa la ya reta ka ni so ko mi no o ra di sambe ti wa. Bom dia.

Yoshkulani mwapara melu na ikali muhina wakati vakani ninkele uliani la ihabari sa esetora ya vasisu na shirika msoro kulupali ya radu msambie kumaputu irewa otala na waya anu kumihireni laka ne vasisu ila na mukuma nilu wampula vau kabdilgadu niyasa mamasani ozambezia Nto otala na waya. Napa hereke ni masipu ahu. Eva sisu ilila ya esabado. Muradi unimanyo.

0: più ottenne è la quella di Mozambique, e principalmente la provincia di Seseia, Nehima, Wampula, o Cap Delgado, o Zambezia, e a tutto o Niasabueno, io ni raho.
1: Mamahene, yola, no lumahova, o lelova, ni quella gawivi hana saseo sinirania, yo muri a muluko wehirasa olima. Ikavi sinirania mahikuyala.
0: Mota nonahu, kada nihiku ninvira, etusina tua vanjipali. Musuruko na tua vanjipali. Soita tambe sinera sishanka kavakani. Vano hiyo komu agrikultura, muteko ni mpakahu, ni uoperera atu otene yuhi ilimeke maponta. Imaponta ayo ya ilimaka, ipachereke uwan mukintale mwaya purki, nina suwela anamalima nchipali, atu anchipali, akana nipuro makintale mwaya. Ni himaka ezona oniasa no, e distrito sinchi pali praticamente soli masa maponda sina lima emara sotene ki hima olishinga osanga omwembe onehinito ungauma praticamente mapuro sotene saia sina lima sinchi pali agora e distrito siki na soniasa ni uo perera tambe anama lima pere limeke ebasha. So kale basha sinchi pali intan tenki wa aproveitar. Porque hiyo numpodi wa shaka okela o muzika ni otuma ni ponta. Maponda ala tenki hiyo nilimeke nipake kwa wani. Yuhene musuru kune rahu nikuleke maponda. Netumeke tusikina ni hiwe rahu opaka. Ntoko hene maaka, ntoko makura. Etu sikani kani seya. Agora, nintuna huwa, epra wena wera heni, pemenje kushtu wela yevida, hini vureke vanchi pali na limaka maponda, ala ni himahu. Ate nuhuitana anama limepura wera heni, ete ishi miareke etu nivarahu. Ekina nimpaka huto, atravesh na matekini kwa agrikultura, nima operera para wera heni, yakilako uvara mutekwa ya, na anama limi, na tu anchi pali ikada distritu e opere reke yowera yerehe kani elimeke maponta mukintale maya ya aprovetareke basha sote ni irinaya problema maponta porque yui hiyo atu hiyo anamalimi hiyo mapopulasao tumeke maponta depo ndake leke na tumeke makura na tumeke maka ni wera ka porque ekusha vida enera ewera ewela kakada ni hiko ni mvira ntao na limaka maponta ala na hala uvukulaka sinchi pale para wena here ni konsegire ke pemenush uvivera
1: hiyo atoko ene ni hala uiva winriva mosa wina hukuluwele emara ikina anonto nave kila atoko ene anabainina nyo mulimi ni no salami hani Enrique Moni no salami hani wi Enrique Moni anonto Moni
2: mai ki hakela mona kayowo ehe no thapela wi thandiwa mu studio mu momo ni khanle nera hu shuti hane ke malove matokotoko wokela ni olima matimbe uhole lani kwa wiwa atoko eni akume wa agrikultura utirisa atoko eni yoniasa no ulu mayendaya eni hole laka enanu hulamuru ahe eri etepate ntoko yela yolelu ela maiki wakula kani wera mio kiri na malima kimvenya omata ewora siyela hiyo nikanle anamalime nurula socha sahu sote seni seye nilimalahu na anlahu kuma mweru wa utuburu ahen limelaka panonto ni mwera oreko liyere que era que oricole recuñello ni muerando
1: olovola
2: olovola waru marijo orenja owani orenja batatani ahena kuo mpando owo lapo yotutuani ilano ikute na mara mpagura mtesao bando ni muera wati pawera nuinereke hai ni waru mariki mashinto mpuwa mamomo atokwe na huu a presidenta kandile atokwe ni lapo elana shapo ya anopere raka uwera nto muhokolo wanyu mata iwo mukeleke matimbeni neno nri muruku mtoko toko upu wela welopo yana buke mlopo yana upuweleke nulumo mtoko toko aleleke anamana awo eheni ene revolushe vate miyoko uwiwa atoko ena kumewa utiresa uwa agrikultura yera kawera okumula mahukwala okila ushupa ituyo sinna wala mela komu opanya nikopire opanya nikopire ahe sote senu kade wotuma na kuwo omutume mpwanda omutume sabau otume maka otume anachikolo uniforme omutu atumele ekater huwera akina hiyo nikalile anamalima hiyo ni hinakela hiyo wa mwerini hata anakela yao haniwera ifiyo sotepa wata tunera ya wera mai atokweni alapo ela yeraka wera nikele matimbeni etitu nikele matimbeni toni matimbeni mwemwe na pia na limekovile kana posule ahe repoli wile ahe alufasa ale ankuru wa hihale heleli we make hapei wale yale karakole kimuhima ka patata rene mwekunyani patata tose mwekunyani kale patata akunyolo narike liwole karaka ahula ahe yole ni mwandeni ntoko vati valo hawa huni kala mai vati valo hawa huni kala sinjipale nera huu puke eitele mama ni mwero lima mpake wora sila era nitumi hahu malada pili masako pili taru mashiwa mlima niponda ne tempu yote ni onkala otu miha lufasa hao repoli wiyo karako owo esepoleyo ono kateke otu miha vati valo hawa huni kala ahema kwa hendo kumiva na malime
1: anonto ya wahirere ana Basilio Rera enakelele moni
3: moni wopia dihakelele matata meli moni miyo tokino hokolosha mona aga batu tenindri mumu nakelele mona aga miyo kikushe kironghetambe atu teni aniwa maswene yala ya kelele mona aga wa Basilio Rera wakirini mikrofoni ba mkalelo ola walelo atokweni anene lapo enibang haya miruku himakano wera niparihele maito nipakeke matinde mukhalelo worera wobunuwihe lapo niparule maito niwehe muholo nunuwihe lapo ela purukekere runuwihe lapo valaponi wahikhale mukhalelo wotsha wokhura khura elapo eyo nthikelo tuli turaya va miruku seya niva hatokweni ana chapu iya sowera ni hule maito nipake matimbe veke khayeni ni hule maito nipake matimbe mwemmo matimbe ni mmo ehani ni kavihiri tusinji pade sinera sikumeke matimbeni akhala thwakina hima nowera ivava wonto wahikhale ne matimbe nuseke hoyi meshi mutambe potu hikhande matimbeni akhala kina anuti disari motopomba nabara kamteko tambe kurekera hure kwa cherera ka ore ohela mahi ithusa lingwe kunu wa koratena mwemwe sera sikume isebola ikovi alfase yawo baholo mkwaha anunu helapo mweruthu mahu thotambe enna himwaka nowera yali na chaka ithu sininuwiha erutu va salamani ve kunya nerwa variada run alimentuji omota risocha omalo omukura lufazi omuroto ukure senoura yobu mkalelo wore rababalaponi atokweni ala khayira leso upola wera epa nipakeke mandimbe so para opaka madipe mota wothwela ni mota wo wasa unuha elapo ana malima jonte ni parihele maito ni wehe oholo pare lapo ela unua nunuwi hatiohi ana malima
1: ano ana bazili orera
3: mhm
1: nande lihira wi mokara non timpe nanyo e wortanyo va wi muholi ailapo a lo jaka riki wi pave a venshiwe ke makunta alini anere la wi o maputu wu a chanji pale aromu hela pave wano siwe no mtu hikalane pave nari mkintale mo kai huo ona kwele ya opaka mo nchapo na wi wakumaka ruosi su ohele lavo maasi
3: owo mkalilo wera ni mpatule pave eyo e figura deshtilu kahime wera ni parule pave wenu nrahu no numperesi somparula pave so kala ikintali ikina yutokweni singwane la meshu mupaka eworta ohiyavo ohiya mkintali meshi mumashepani ha mtaponi mwemutambe mukhalelo onkwanelo paka mukhalelo wa worta meshi mumata enna paki wake worta atukuhelela kamahi kukhuma kaithu mpaka thu enavuluwela miki hona na rungwahu ela elatu yoshipunile lano khala bawo koino vataponi mashiba bakulu mukuni ukushingwe moto pompa anakela rohiwa kolusi tankushiwa wewe mahi paroreka ri itwiye bali ithukukhumaka mpaka tusitate nukuvenyaka kurokokelo levantari huku erepodi u alfase mwemosi khumaka emateneki ni himake duraya wera va khoino wera wirwaya wera nimpavule pave khoino wera pave ele mukhalilo wobulu mawo wave nshathu
1: Mhm.
3: Eh,
1: timone lo wabazili orera.
3: Timone lo ako.
1: Ha, vano atokwene amakiwa. Nakilele masu. Nina ako he. Vaba inraya uyi ashilopana mafundi okumelela wa agricultura ma district ne enavira elaleaka. Vano no khala opoma. Mupuelanyo eni ekhaleke masu ya lawo khala noniyo Unaka vihira sa nrikinto esoene ya makukwala ukale kovito mate. Nari na kuo yogo aliwene se mara elaheleliwa kwa ono kumabo. Anonto nako hanto wi munghia masuru wala yokala niyo yoka vihira wala munale dihire piro yo wi mwase van leshe.
0: Tuna shukura vanchi pali oportunidad de la nivahila humpra wina nulume Radio Mosambiki. Mwata kahimalaka nsina naka miyo kinitaniwa Eusebio Simon Mwakiwa, chef de departamento provincial de extensão. Hiyo realmente mutekwa hon e mesmo uoperera ma populasyon en geral. Na ulumaka, por exemplo, o cidade weno sokala iloja sintumihiwa esyo. Iloja seneseyo onomba na halopanya iloja. Onehini va watamela obomba opetromo kiva cidade va wakala tamben iloja sintumihiwa esyo. Ibaraka siki na oshuawula onamakula sokala ibaraka tambe sintumihiwa esyo. Nintuna hova owo perera atu o teni, o tanto o sidade, tanto yale hinkala o sidade we no. Tenki okela ileja weivo wona iso. Ehoneke so ekove. Mota himala hova makonvidada hova anamalima o dishenga we no, o provinsa we no niasa. Himaka yowi tenki ovariara numpodo lelo so ekoveru makane kove makane alfase repolio mesmo mukintale non precisa epakote moha ate inchi pale para mukintale ipora ocha me kaose otumiha podo cha etempo inchi pale e depois nihimahu, por exemplo, é pacote ele e alface, pode o lançar em metade. O naquele hande vacano o mala ele o alface o muchao, pode o lançar a cavele, liburonikina também. Para o era reni, e tempo e outro reni, o caneca é o horta muquintal. A tru é pavê. O cidade de no Quintal, antes para pelo menos não tinha oportunidade de achar por a Quintal sim chipali. Então quando falar honi nano, não chegou de Quintal e antes para ler na pelo menos pouco é para ver, a cana também espaço ni Himalaya na em vez de o cala a cala em ela é flor, ni Himalaya é flor aí tem convinha, mo paquê que flor é couve. Mpakeke flore alface, mpakeke e flore e cebola. Pra wera heni, ina rarani hea tambe mkintali. Envejo kala so e flore e hinchiwa. E kaleke flore e hinchiwa. Yome kini kuniulumava. E flore mkintali maka, siri e flore so chiwa. Sire ni maponte ya laki ni himahumba. Asante.
1: Nona wi miruku sinna pia, set horas ni 27 minutos. Nina Latuleto Ashikuho Kovela, 86-97-17-200, Geni Eva Hemirukusaya. Kala Rivamukora, bom dia.
4: Dia.
1: Endeli Herensina Owaraya.
4: Ala se formando para Zinio.
1: Ehe, enratane?
4: Latifu Armando.
1: Ehe.
4: Aha,
1: o baraje wampula na maka niwa ba baraje ba ninere uru uri ba mkwa wanonto ana latifu aha, nosuwe la o baraje o viraka aha, nininto atokwene ahiwa masala
4: amina nama ki hiwa mwilo kapo elu katero kiruwele muna bora mnipaya nia unno Morore,
1: I was a little bit of a ela lenyene maswene ya la ya wini pakeke I worta mase e kavihere ke mpanda wa ikaruma sene
4: ado kare ko era ko be ngaro kare woru mu poela atia da la kana da lema komula to muna bunno ma ko manno ba karo la rika masene re katore yaro a shutere wa yero ma da pompa sempre e ko vi yaro a daga e ka ni shwar yaro a daga mu te to do bara sinno
1: Nina
4: Nina
1: shukure la banche ne atoko ene alatifu. Nina tamala. Atoko ene amakiwa. Ahiwa nto va atu anaveke laya. Uwe ohikande masuru. Uwakala... Uwe epome na kavihera ndipelele eha kubale wakula akala nitana bondia
5: bondia rajin sambiki
1: endeli herensina
5: bondia maana anaula oniasa
1: ninto kahe sina naya
5: sina kamikinirwa nante en Cantonio
1: kumira
5: wapula estritu yomikati
1: ahiwa maswala
5: kihiwa yu
1: Miruku sai.
5: E por tutto si sa cosia I tomati al fase. I cane che sarato. I viene che per eso. Per meno ci vira ni cadere che vira ma va ni ni ni cane che muru verio. Ma cane che va che romo romo romo recari. Asi ma ha vuole per eso anywhere la ogni che da 250. 200 e per eso che rere. apa ni bukula ni atau apa ni ni ke? Asal tu punya la la la, muda nak cari terasa. Bukan ni la la. Di mana aku kata terus mesti atau pada ayah ini kita terasa 50. Saya apa ni ke? Makanya ura itu yang misteri ke? Ani murete ore kera di portu tu, kura di portu tu, naiku nuku ni sote. O fanya ni, kau ni rekari.
1: Ahe. Nina thamala tukwe ne nantenga Antonio muluka kavihere wi mkhalele ba mosa muwe mi rukusikina
5: ko chatela
1: tukwe ne va kahi e vekelwela munera muwe ka mahakubale wakula nini moni
5: bondia
1: ende diherensi na wa rayo.
5: Mi ano kuruza mbezi ya no itilizo otere kini iwa na Miguel Sotera Suarez.
1: Ni sina na opachera?
5: Miguel Suarez otere oza mbezi ya ena kwa mpoto.
1: Aha. Nini nto nakoha vamu ni iwanyo mirukusanyo nari ya wonanyo yela ya machapuela siri mirukusa pama?
5: Siri mirukusa pama eni iria olu vava ono rwela etu emoha eno aldari no hem tono bana ku ngone ye fama we mtu ukulema aka enna kanabo hi hani laka iti apama okanna hawala hinjibali na kana worda si eyo elukulu nge si ela elukulu ngule elukulu ha mkwani record wana tuma mkwani ule nari record ule lati tomato ule ono ekoro ya sabau ona onne koro kunna maka. Agora, we are all kind of emergency chimanga. They are demanding than one year, Pama. Oh, how on your own deposati? Who's ever making Lotaniano? Oh, kind of. You have got a word and Kuanjapo. He has a Magia Minu Hinkiram, as about Hinkiram. He let him look at the Kitomaka, and go to Mwangi, the Kimu, Mwangi, the Kina, and Kuwa, the Kinamiavate, and Kumudimba. Agora, saying Dinda, they had in Kana Pama. They will find a corolla in the canabo. Because here we know Hanin Lapasna in Bereza, and Bereza who any matanipahi. Why can 19 man the honorable emblodiminuis? I can get bad those labime, go to your Hamota Bomba, where Sivasiva on Regare Babo, nothing for the other. Ah, I got a hearing room of four and no, Madimba Akano, and Brahma Dimba.
1: Mnavaha miruku ya winto ni lipi he?
5: Ni lipi he, prakamtu. Na lipi haka vate ni makama dimba ni kanaka alufu hase spinora na alwe poyo. Meha ni mwer na Antonio. Meha ni mwer na ato mutoko ya lontia presenti koye. Epara hii anu mkatini. Ah, wii niko kote ohawa. Wii vato kane mrekeli.
1: Nina thamala na Miguel Suarez muluku achale ni miruku mvahanyo na Romela wi masu apia.
5: Ah, teta abriga. Itambe ka thamala kalfia wi wumkuyu restudi wi yu mbundu endi vahe yaka mkolo. Itambe ina hakaluna.
1: Enera iwaka.
5: Obrigado.
1: Atoko ena wa agricultura. Ninre wi niwa masu awi nroeni lipiherko olima seke manonto akala ni chanato. Bon dia, endeli herensina o waraya.
5: Wente bon dia, ratu mtambie ki uvinyo mi provincia wa mpolo ni yatu kapkele katu, mtambie.
1: Ahi, andeli herensina.
5: Niva sena aka, ahiti ya mwanavanchela, imata ka omrupula, omushele ni provincia wa mpola.
1: Anonto atukwe na hiti. Ahiwa maswala, mirukusaya.
5: Olema etuulu kale. Mkumbwa lela po, on lela. Omwiri wakuta pinatamu, watuko mwawe akanleke na eworka. Endawe hewa nitikini hatila. Atupu, warawela, nihina tu, niendra maloli mawe, atupu, hini ilua msuruku, kinilikana nate, madini ilua isisapu, kinilikana no. Endawe hewa nivekala kainhale, akumbwa leao, arumu studiumo, makulu pale anihanwa iyo ka e programa ela Itu atupu ibu tu dia sesenin di ya ekori roboju entau saya isapu saya iha ada seke parau ibu na provider itu mata ninu heke atu pola ekoran saya sendera uwa permen saya iba ni bahiyo kita pergi kamu suruh kubakan ini likana huna tu na tu ma awak tahu ya berbangga yang kani nabi kita
1: Aha, atoko ene masu apia ninto atoko ena la eni yibaka. Kahi wakala wakuda. Hiyo nina tamala. Atoko ene, agrikulturo la ahubu elela mirelo sa mota wapi hera atu otene iso o. Oikande tuma naru tuma wigwi peresu ya orimo hainera ete sheva. Akala ya nitana masi anihia panonto kahi wakala umpa herera wakul akala riva mkora. Bondia.
5: Bondia mrokoraka bondia.
1: Bondia leli hirensina uwaraya wajimwene.
5: Yasa mwene yao ama anakavona. Waikorovisha ya wampula etitriti wanamikini tosho mishiratiwe wanakaletu.
1: Aha. Na Samuele ka hintu olo rove nyabo tsumu hini va hemi ruku nine re sa ihio no vala vala ni vala vende anonto adoko ene akala ni chanato bondia
5: bondia
1: eleli herensi na wa rayo
5: Musa,
1: Anonto ana Idrisa. Baba mwenranyo ndeli heransina nipuro mranyo mususewa vakani varati univani uini kwanye uiwanana.

0: gosha babo
1: muhisho babo banonzo mvahemiruko
0: neva miruko kimvaga se sangwar thaiwa neva nilima omuro olundi ntamu omuro olundi nilima omu nindi kana nikacha miho sinto mumoto pompa to oko to governo anon an kekela morare lo anaru anara na ngoni kutia anan lepa e banan mukala dane porto de ode pawada na pasiteri e posto na pasiteri e distrito
1: Tondi
0: jose yo moda o tomase hin matukaro moda orera matumelo para orri han mamata men monin lima hun monin bala vela no era o vera governo ana ajudar ele no chão que vai rolando na rua um guar também se mudou de novo não acaba na parede o muito
1: no rio é masu e a o ancumelela olo acaba aqui na antoha tonendeiri hera canirere bom dia endeiri ensina o arraio
2: Mio kinia ni wala San Lorenzo, kini mwata ki provincia wa Ampule, distriti wa Moma, eposto shala.
1: Hiyo ni na wona wa? Anonta na Lorenzo.
2: Hiyo kani hero bintuna ka, o kani heri ya wefroka rame no. Hiyo wanya huweno, ino tenisari, madi apuri endriwa eturumu yelo, ninaera eturumu atu upuwa kutiyo wo. Ehe. Maria ko ala ko ni no de misare ma ke mere tu e tu mu gavo ma si vote ni yo ave ave na otempe ma si na kan kan hero ni kan hero we ni kan hero ke e program ala uri
1: uri
2: tempere me mo lo tenye mo kulu pa de win ni ta ke hero ba te ba ho na phanye to ma te na phanya al fa te kwal kweri ele le ma mu work
1: Ana Lorenzo ambaha mirukui mansale a mayaku nare apuri ni hase ko uriha ni helele ke mawortani
2: we ni ha kuve kuriha ni hero ne mroeram bini bini kuve no hote ni yo ni acha tere mate wa ko sempere mare aku ya apuri mare aku anese anaku ote na etrumu ile no sempere na dira kamu atu kwa ya wi nare ndroini lipi here
1: Nari munande dihirawi akala mapuro huwa mwala kufaranku roa momo na saka.
2: Onirowa nikoma memoro kuta maya kuyawa aiguri. Ororo ya olo tangwarta uiwe. Kama teni kuma.
1: Aha. Ana Lorenzo.
2: Kukinaka dihirawi nihivela velesa uotepa uo.
1: Miruku sopia Ana Lorenzo. Pahirirano wiri anasai radio.
2: Obrigado.
1: E mara netela 7 horas e 41 minutos. Já estou com ele na Eusébio Maquiwa. Carri Satubu Seia Muchuapanha que vou ouvir. Olá, a Kalani Chana. Bom dia. Alô, bom dia.
3: Bom dia, Andorra.
1: Amano, em Leli Herencina Uraia.
3: Nero e Baristo Batista, tu não era o xalau a nota, era o Mhara.
1: Miruku Zaya?
3: Eu, Miruku Zaya, o chocurela mahao o governo ahu. O niva hata um perero embora que aqui na ane do elawe o hinlima. Gente, o coninta o amashi, o nito merere como papa. Então, meu, o chocurela ne veri. Watu buhiyo ni himwe rukala no msuru kuwa atu buntoko hime ala asaru loresu. Maria ku alaku imompe ipuri ainta anni serviri uonshira tatuku. Ni higudye olima eworo tanirigi kina no msuru kuwa atu matuku. Na weliaru wapanya eburtutu ileo wale kalimizo. Ye mirere ni huwa hu. Ini tiereri apa hewapa katupu e kumagumi yomtegwaka e worta, tomati, rapolio. Masinkina u saratupu, masikini panyerambere lo uwi kuri.
1: Aha.
3: Kawariaru panyamsuru kuotuma esemente mi kote po malela po shoko
1: aha ne varisto
3: so ilipi hano rekare we o vi haiwe wa lesale wa maria kwa le apa ishari o katen go porto to ile nyum no shanka we baba le ka kona kona na rohela bo maria kwa ala ari eza etu ile na ena mbaba unu wa wae
1: Ento
3: kumperere ka hiyo ni nkalano o vela vela mahao hapa nyatu buwe ni hishankele kului.
1: Ina tamala vanche nini miruku saya anaivarish muluku ajale wi ukume anyo wereke mpaherera?
3: Mio kuwate kushuku.
1: Riha miruku sinakumelela okovela ni ashinku ingu yala anakwela ovaha miruku saya. Ni we ana akala ani chana thoda mahola wore rayola endeli herensi na wo waraya wo
3: mishi na ka kirichen wa eusheni mario tempere makode wendo mafukanono
1: miruku saya
3: miruku saga katuna wa ko ha kunya wera nkahaya atupu ya la anora muloshala ujala agmogala lutwirave nana shaloreso nana ibaristu ala muloshala mtu wabini reke wapanya niforoseni ukalao mapanya babo kakunaka uzuwe labo
1: na hala we atokwene inakule ana Eusebio ba we emara eni etawakani atu ahaje lana okwela I adubula achwala ya mtu mikao isemente ande lihira wa grodila anonzo adubula wawi namwa samuka nampanya kwa wawi inakule mwakuvea ni wakule akinariva mkora
4: inashekula vanje pali
1: emale toko bondia enle lihira insina warayo Anonzo miruku saya rabonito.
5: Leva kam limito mulu pale amrome mompanti wa itumati. Kirna unkeri ya maha watu kuwa wakala wera we. Na limale le watu maka sa senta. Basi wata hinkeri ya shiwa. Barase. Kirna ke le ruu. Toko eni ya kandeta kalante higo. Abukuli watu kuwa la kandake wakani wakala. Tepe para suelu wera wanya wale kito kena baseni.
1: Anabunitu ni natamala muluku achale wimu nkarele wa musa.
5: Minkirosu korela.
1: Nalo jatone anabele maswanyo a pia no hiwa. Atokwe nala repa. Makachamiho mungu manaya. Anuntakala kina to anichana. Bondia.
3: Bondia.
1: Endeli herensina. Endeli herensina warayo.
3: Sina naka enriwa izaki arturi.
1: Andrew, we
3: are going to have a very good administrative on a board of the bank.
1: Zambezia,
3: Zambezia.
1: Anonto, Ehime Sharia
3: Sharia, Wobaja Krimo Sukur, or Tamala Masu Alonji Atokoena of Guanaka. I can report agricultura.
1: Napoleon,
3: no. In which you could govern, how I can benefit you, the traitor.
5: oni ma waka o sigere tuli mashkara za pe us oni ma oni te pa oro o holo ma hawa o chaturi etratore yelo a chatindi tiome ke nandi za governo wa khamba khan so e chungira hono mishankiho ma hawa a amimido tabini thowa ma hawa jaivela o chuo thoma Nanza de la Catuverno, we attended Manera, or we anaja medicinal sinina or Tumabuminido either. This anti Hokriakan.
1: Miso. Aha. Yendren Sinanetani?
5: Misaki Arturi, Tapase, a locality or Chalalan. We can let it for the Serie.
1: Inatamala. Inona we va ni wakelele alecho o kisera we ni panye elukuluku ya we na kuliwe masuma kina kina wa we emara netela 7 horas ni 49 minutos bon dia yari yale indelo nona we vano haja mele emara ya we Akala o kisera ni wakele lahu bon dia.
6: Da kwene tuiti ya nilendo wa roti katira ti humani ento kereti tuti manena.
1: Ah, kereti tu aya. Anabeli.
6: Ah, aroti manena kwa hii.
1: Aha. Ehimento mirugu saya.
6: Ika aroti karata hini kona kwa ora muni vela vela kuna matapompa yao. Ie tindrekara mye orta. Atu kuya wawo. Mwawira. Isera ya kantero kana tena rugi ya kana rugo na wao sana sube ya hiyo hukumu tumapi kwa ndugu rundi kula mke kwa kwa wao tumapi kwa vile vile nafora mu vile vile banchi ni wao
1: yala ya mania ku ada ku ipuri imombe ateka werera Masi yerere anto kumiruku ni ngwehere raka governo ona akula yerere mpanda yo la watupu ekushese yo manyaku yawo mwemo anhuwa wala ku ya tume atupu ene yawo wakuvea masi vedo ayato Ankala ojenjena ovirikana ni ohedi watubo. Atubo ada ai. Anamonu wihasha. Mashi ichusa ivitamina. Mayaku yao. Ohede lao. Nne sibe kove.
6: Ndo okana kina atubo nao niruku mekero. Tata na nyesu nipalia kao. Nindipnigara na kumpeko wa uorta.
1: Yerere pahi. Mwanehe. Makani bene haa. Yone esimana. Esimane vindrena. Anamona. Aya, kupeke pahi ehone mwi owanya nkara evira vire mwe musari mwe puri mompe evire mu yamkusha tupu. Ano tamala. Asante. Asante. Atoko ene wano panya wiwa saseyo sire ikupanyero antoko vayi ruwaya wi iperesu sa iso sa makukukuku adufase itomati wawi awero ovaha miruku saseyo sire sa ipiro sire sokole ochariha masha toko ene hakumbo owala alimi Ndedi here, miruku ya si kumme okopela ni alimia shi mkwaya satupu ya sokala simui nachariha.
7: Yeyo, eri tu etoko toko ni hawa na ahu hiyo ni kande anamalima. Kwa kula keraka, atu teni hiyo nohone pule lorupa iralaya maisha na lorua ni mtanova. hiwo niruhala hu eyo diyo mutho anera amukina khuwo mpaka shunyu mpaka shuliyu yakhayo malo mlopano ahe analima hiyo na danda ulaka na vekilaka eboma wera yari eniwehe mitengo seya ezo arima love matoko toko ni hawa nao hiyo na kala mamata ni u na kala walideja u ahe ala natu mihatubu ale anna aprovedari wabale to ona aprovedari wale wera sivavaru mutengo mula aula mule pereswa nera ya kani panya Rugeheni kananu etu na kuole mtano wa hakumenene, fesha wole hakumenene, ikuto yake hakumenene, tangaro wole hakumenene, epulele ya hada ni ovi hawaya.
1: Ano miruku saya.
7: Ahe miruku saya rio wera. Yale lokolo la tuanji pa dele, evekelaka yo wera, epomele ya rini wehe. Kweli, agrikultura yani eni wehe.
1: Ya wehere rana bazili yorera. Ana bazili yorera.
8: Miva.
1: Mwende nilimeke chireni yoro tha machapo ifikura distilo eri ere uhe bano nrowe miruku sanyo.
8: Miruku saka sopa chera kinera wera va niparihele maitho va ituse yesi himwale na athu ana madima va ntarihi. Soke ni walahu hiho ngatitho nereke wera yi ya rwako khupa mahiranku na thumihereke mahiranku hoye. Nihikele nere a anwo kusha mahira nku ahu ya bari leke mteku. Nihitumihe mahira nku.
1: Mahira nku ya mwirihiwa olelo musuruko. Anonto atoko ena Zebiu okumelela omala no wehrasa olima o provincia. Maswanyo kisera?
4: Asante shpasa la nihiru ahu. Katuna kava uluma. So tene sulume ikai itame miroko sebahiwete sorera. Agora, nswele kwena e governo realmente inaweha atuho tene yi programa sinchipa likinoto sa mataro. So opegara e programa ya mataro realmente so shupa sohata vanchipali. Kimvikela kava hiyo anamalima o tene nihinwere governo. Akale yulume baba himaka wena ni lipihera. Puruki yona ni wehre governo na hala opisa otentara o resolver e problema sa matani. No hii wava e resumu e problema inchi palikanleti ya adubu ni ya semente. Adubu mapuru mpanya kwa hima akala yale entumia isho ina mutumia tambe adubu. Mapata ni mwote ni mamusika ni ya so kala tambe iloja tambe sintumiwa adubu agora ni weheko ina adubu yola realmente preswa yohata ni wakala alternative wala mota si kwa yuluma ya manyanku ikai yome kino uluma uwani kina muzara adubu kina muzara manyanku porque realmente ni puro ye kani ya mkintale principalmente problema nimprecisa okalina adubu manyanku yale ya baba kani ina ajudara vanche pali até pelo contrário é saudável também temos para nutrição
1: ano no vivo atokwene mova hamiruku mwenre wi manyanku nari mansia puri nari mompe manyanku ala kumaratha ere estrome en ruha we iso sa hon samela sinunu wa fama sene ne we nrowe ni hule maito na lipelela eboma no virelele ohawa ni va eboma yela thoni na thiki hira masu ya we chirene e kavihere katu e kumelele keso miruku sa we umvari heke leshe okala thono ni kavihera we enaja imihere kese yosiri son towa waholo woru ya sa olimi antoko maswanyo tiala nahima hova nira honto hiyo ninkotela va wothamala narina Eusebio makiwa okumelela omuloko weherasa olima o provincia yoniasa ninathamala to wa ana baina na veto ana bazidi orera muluko vaheni okumi wopa herera wina hikumaneleke mwikwa hasikina wa hiyo mariva musa Maria Fazena kinna thamala keniki kwa herera wihina hiku manele kai mwiku wa hasi kina wa hiyo ma.

0: amrapela re ba be ba Alturo o mujani wa iwo atokweni hali so wile liwe aki sendia var le nya vire liwe na tweni aw ponoti
1: ponoti
0: i hali sa
1: ille ka herto
0: baka baka ne sina
1: aji te mana porto asar to na muisian
0: ah wala muisia
1: ah
0: nka hai wani wo
1: no te ile la siwa ka ho skuti wo
0: baka ne baka ne aku nya ta
1: basa lu simba vale
0: ah ya pe liwe ne
1: ai ya pe liwe i koropa
0: ki thau avan le lo
1: dare
0: a conseguir do we
1: ah ki ru lo mra po
0: ah ya her la po hayo
1: ah
0: ki kaha ya on tu ele ka hayo ani wo bala ma sana hi
1: pa din lo lo ar po la mo po la va
0: ah okay ah ta po bi ko shukur la bo
1: ah ta po

0: Iyanyuwa mwemo nukuwele kamisa Mwemo nukuwele wati iyanyuwa mutiti miheke Wanoti?
1: Wanoti?
0: Ihani so wile liwa?
1: Hile liwa kahili liwa
0: Kambaka nisina?
1: Manuele
0: Manuele hani?
1: Manuele sartela kumeru mwika dino labu wa mkwaya
0: Ah wa mkwaya?
1: Ah
0: Salamu wani iwo?
1: Ah masimulu kundi njalea
0: Ayo, wani mani wapolo wani iwo?
1: Ah, no, bo ni mana ha ni mana mere nu ha mere sama kala.
0: Atana ba mak ana ba mak makalelo.
1: Ayo makalelo ba wero ning kinu bilmen.
0: Ayo maruku.
1: Ah.
0: Ahere hin ti na no chawao.
1: Eh, konde yal bali.
0: Ili bi hera pa hem pa me ko shukur la o.
1: Ya beli je alu pada ka li je alu pada ka ke ke ko chukal la dabba bilo kele kuli kar bahal pal
0: ano bajara ole lo
1: ole lo i ke bajendra ka ti bajara u ti ke na ke na rana ko phaya kam le je
0: eh yo no o ollo hani o manwa ya wa ora imanka
1: i babo
0: wa ta mulla ro firu di yo
1: ta bo ko chukrela
0: asante
1: agregat
0: Kahimia wera, mulopa na tiyo, uyanyu tiyo wa mutiti miheke Muhimono kuvela vati Muhimone ukuvela kamisa Munamone ke wera olero va o mala mala Kituwele ke wera akala mahiku akuma yekutu Akala mahiku mamororo melanyu Akala mahiku okali heria yeni Akala mahiku mwera yungu wakuna msola wera I aye kahanuduliwo Maksima higo ya lavanti ni mihonero ni hobu kuwana ni sheni matu Mwene mwere na we hai yanyu wala mutiti miheke pahi Aroka roo mahala ka mnoa mwona hawa Yona mwena mwera nyumu iwa hawa mnoa mwona ni hiku nnoa yataka ni matoro waka Kanera kwa ankinya ni Pregunta a você, a ouvir 18 horas e 43 minutos E eu não vou falar que eu não vou falar com o meu Au, amano, boa noite
2: Boa noite, cai que rali o rato em Moçambique
0: Macana, claro, como é que ele o central é a quinhona
2: Nini lelia, ntina naka kinasimia Vitor Spiriano Timuatra kiposto Yokobo distritu nakala velia
0: Ayo, muheta mkwa hamlo pwana
2: I...
0: Owani usalama?
2: Mundo vya chari, mundo nunaye hea so kanota Shumana kene mweri anyo lankamui uwa kanota nno
0: Oh, rati yokaruma?
2: Nata munda eh pulut faka kahima la mataka te umiri han tau ki murela rati utire tulo o khala ne kureyu.
0: Iya.
2: Ni banu na ye he sa nene.
0: Okay, simela. Masuani wana mana kumisa.
2: Eh, masina meli gina ki rati u ata ka numer na ka tinne na.
0: Ah, bo.
2: Aya kitari sinal gina ki ka wo soki wa go lo cha soki hinkala da ke tempo. Yo kio sei tantari wo.
0: Aroe kan chikure ke Henry wen no.
2: Ayo numero na kan no funda wo. Ale cha kitari sinali ore ki na. E munda.
0: La ve. Ale
2: kala mu ara che kwe sa ni au pahi Abdullah fai pahi pahi e munda. Ina pia wo na meli.
0: Ayo.
2: Ayo munda wo e atu rati mi sampik ko mi le li hana atu tena ni mwiri ana.
0: Yo jo kore la bompe we. Wana kala vele wa tuta ni hino wile liha
2: Kirekato
0: Kahisu weliha were na moti kilela arame na pia wale zoti 45 Okati na himi yaka pia orola Arame wa o mala mala

0: Onihaliwa ni ka novu sipona ne muntera ba khani wini kumehere meta ko sa hosana ko so murati yoni mo etikelo aho nikela wala sharani ni sipo yenna na ni ka novu
1: ke ka vovo sta cozinhar hoje.

0: aku takut yang muneta nino nino patani. Mama kumi.
1: Orang kalau wira ninkela wa kela musukurana kakawani bu. Kim pavela wa tetene onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco kale si sapo wata.
0: Mahawasheni muhina peani musi wa ita putana hapa Franco. Ani panya neya. Topu ntesi sapo niyo kwea wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya so kwea. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kino ototo pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe minu fava. Iko hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niko toka ti mpie salama.
4: Ni rento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soko hani mukale ote li wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.

0: mali hawo ba
1: mu khalelo wa makwaheni mu khalelo wa makwaheni ayi no titimiana
2: banonto nyumuna ke titimia minto ke barele
1: mu teko wa khwela miko ko teshe ko uchuli
2: minto ki
1: kendre ko teshe meshi bate bana hala witu yana
2: minto ki ko koheni
1: ka mundu we ilanyo o ka khule nere witu yana bate
2: ba chuno wike mukila thelanyo ko ra pihe ke ni ko rule ke ni so wara yo
1: I mha ke na khwela uya bale wiki teshe ko tuli meshi pelu menu a respeito a respeito a khale ke vo
2: ni minto ki chuna ka chichi mi honna Bano nyumwa si. Ndrebo okulumuwa miki na moha sulani.
1: Si miko okulumuwa. Bala pina kipwahe vatwa.
2: Mpwahe.
1: E, miki no upwaha.
2: Mpwahe.
1: Ohaleke. Mpwahe. Miki makanye sawaka.
2: Mpwahe.
1: Miki no upwaha.
2: Mpwahe.
1: Yeah. Mtiana. Ah, kala masiti yana mumu. Miki erike miru. Etimpo yote. Sorororo. Miki no uchelo nene vavateva. Mwahawa heni.
3: Mai. Mai.
2: Jumpiha.
3: Eh, yeri he ni bate ba?
2: Bota se.
3: Kiro wona papa aru pensao.
2: Eh, tera yao.
3: Usilo ka vinri wewe ka phanyi wewe. O ilo sheshelo ki vinri wewe. Ka phanyi thuyo chukuche ka bate bale.
2: Mm.
3: Bano wewe ambarani. Mosu wele wera khala wewe o wa kele weta kasa.
2: Ala vinya va enre wemi ko. Wa ha. Kino vinya va bate ba.
3: Mm.
2: Vanta ru pensao.
0: Oh.
2: Vanta eka chedi
3: ka bakendre wiwa. Ni tamu na kwa ole domingo. Arige ku. Aba binyo kalu pensao. Kalu pensao mota sheni. Agi kusha. Osino ni virao. Kapanyi baate vale. Echaelaka. Olu sheshilo kivindrewe iwe. Kapanyi chukuchaka. La pensao wa vale. Nita kile hii. Koko hei ni tuila mosuwela.
2: Yo pensao nkisuwele. O watama baate va. Akusha chusaye. Nre mikinopa hao. Nkinaka chela. En abala ke lo uya ka cheliwe kwa khala pensa uwe nna khala masin kuwi alivela eka cha akelo ka cheliwa kahi awathandile o pensa uibo yabore iwa en yo khala ona ni mahiye ke awaj apanye mwa hawa msuru khaya nchawi ha msuru khaya
3: akani msuru khwale
2: akhala no
3: mutu nkhalo pensa ocha okona okachai kuwo Bantu msuru kweno teke ndraka mwere wa ahia. Ale msuru ku anjame kaya. Miyo mwanaya no chelo kiva ha.
2: Hii, tiba ka ahi ya kayo.
3: Ale mwahie roke pahi. Ale hukulu wewa.
2: Opensao ni puru nukala wa mchu arno vate.
3: Owa nasa, nehe, anewasa ashinamani ya lanita weyo. Doka nasaya.
2: Haa, waya apachera weyo. Wakana no mwase taba mi.
3: Mwahie ndo tugiwe. Ano tugiwa. Mwahie hii halu mkailu aneo.
4: Ay.
3: Odi. Odi. Papa. Papa. Ah, papa tio mio maninyu tumbu ya papa.
4: Mimi lola nkinona phama.
3: Ehentu papa.
4: Mpaka semana. Murulo nakidwe. Ni wa amiri maupoti. Poti
3: kamini. Machulo mohoja.
4: Nari. Nari tani.
3: Baba kanoni ni prune mpukwa ni pagwa ni fuka.
4: No como pensioni. Eu pensa uno.
3: Bueno, pensa que limpa que wani fuka.
4: Na do resa usina pa que wani fuka ya.
3: So shu.
4: Me narki suele en capiro resa usina.
3: Bueno, papa baba mungwere iguanyo, mukala nani. Mpensa umumo, mukala mekinyo.
4: Kama kanu resa usi umuto. Ato ena kala wina tuto ovira.
3: Kakanda tuwo shukurani baba wa bahani puka.
4: Ei nari.
3: Ei.
4: Naru. Ei nari
3: kasa. Baloto papa baba. Mwiyo kulela kuwani.
4: Ei manaka. Kinovure iwaru. Ei wani mawoo kikichuwe.
3: Ei papa.
4: Mwiki hokolo ilo wani toyomito.
3: Ei. Papa kebo hinulu mwa. Ei nari. Kata hukulo wani.
4: Nari.
3: Wakila atiki na mwari yungi
4: chukuli kini wananeke. Mivala pena kipatapate yewino pa hini.
3: Miki wale ni tamu na pole ay maka papa wenye no gure ope sa Mika kupu ila kakiwa kuwere wako hono wero uwere wampaka hiya
4: Miki hoko lele wa nari Nari
3: Papa vayore era
4: Nari neo familia ni
3: nkintu na Nari mhoko lele wani papa
4: Mi wani ule kitawile mawowo Miki tawile mawowo
3: Papa mawowo hena hinulu mwa Ama yale awani iwa rimeka ni moha wilani Nyumuru ope sa unumuro venye mkushayi kuhumuru anu
4: Ay, wewe kinyakuleke. Wewe kinyakuleke.
1: ukivinye rova
3: kingere wa ila mai amoro ulu mahali owa wangro kale ogero uitane we kale wenno
1: nkena kwelo mona topiti mpina nkena kwelo mona
3: heri ha papa
1: eh mika
3: ore iwo were iwa mpanyike makali hero
1: wala peno pensa uresta usi unukina vile peyo
3: baki nona wala uresta usi wala mbite wansuri yona mchege tukono otopi hato were iwa
1: aya wala pena mtumpu ya O rest house in Nouvelle Pena can never repay you.
3: He have no work for a pow.
1: Nar, Nar, a two amirima, eh?
3: Banking on a man up, eh? Kinora, papa.
1: Mesho hiloko heto, he or hiloko, or Hale Lama Mayor, we make Kiru rest house of Hale.

0: Mama, mama, Maye.
1: Chumpi ha.
0: Maya pitimpina.
1: Evinre he.
0: Mama. So shupa. Apapa. O weri wari male. Male. Arupe sa weiwe. A glilin tamina ko le wari papi yo anu weri iwe. Kaya tako neha na apo shamuru. Paski piya ka iwe na kala wuluma ammo chela. Kancha. Etao mai ba. Apata rupu ila sana. Mro wenyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa anroka la mota shen.
1: Awe venyaka ba yanraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Wano ba ha, chumpi ha. Ni owi omade sote nisiki morele. Owi kachekule na awo anovoriba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holani. Niye wa mwene. Na leli hera wii. Achalo wani huu ya tamao. Ariwa wii. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero wii mwanaka ni hola nopensa huu. Niye wa mwene. Amwene na wahada wa tanla chuu.
0: Mwakile wa kavihera tuko.
1: Na hada wa tanla chuu. E ni yendo ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Mrochi nakuwe maya. Mrochi nakuwe.
1: Mrochi.
0: Maya. Wamu ni kere tuya vale vale.
1: Ah.
0: Ah, wamu ni tuko tuya vale vale.
1: Ku.
0: Ali vale vale.
1: Anamu kona.
0: Odi. Livele liwe. Wave shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Oh, you lori mo sha ke bara kam te ka re hera ne ithelo
0: ahe
2: ayo ka wa ka mi thala
0: ahe
2: o re hia o ma lo ki sha ve ithelo
0: mhm
2: onan tho hap ba sa kan sa ne o khoya mo thu kona
0: ayo
2: ya ki phanya ki kho ba ya ki wela ya thor thor thor
0: ahe
2: ah
0: hey onan tho hio ba no horwa
2: mhm
0: ba shi ankela o hima mo swala ta mamala
2: Mhm.
0: Owani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Uwa kaba.
2: Aye. Ntama atame leke mwashi tu.
1: Kada suwe lingho wii. Ani kofira atama owani.
2: Mhm.
1: Nereda ama iperwa.
2: Mhm.
1: Anwani kofiri mwano lata wii ye chumpi.
2: Mhm.
1: Ariki wii. Mai.
2: Mhm.
1: Apapale.
2: Mhm.
1: Ankalo pensau oresta usiwe miki hasa o chivo ikada waile kada mahikuta vinre chumbi ha iwale na si kwawe wi aditenyu ye wano anovo reiba ole wi ta papa opie yo ichirena novo reiba ana wala kilela wi mai Nrowe, na wona papale. Na rapale muulumano, no hukulowe loani. Ki ii, minki yao. Nki suwende wo, akela yao. Apale, amanse mmosi, nka suwende. Ano wiki hichekesha mwopwa herera. Kinero wii. Chumpi haa, nrowe wa amwene. Amwene yao, teni suwede ni piro pote no wasachu. Ya tamihewo wada ya kushero hospitali.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa vovara.
2: Mhm.
1: O uta kushero hospitali yokumelela yothe newe kidia wa uyale.
2: Ayo.
1: Inenda kamwene vani wende e kavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: Epiro uwetela.
1: Mhm.
2: He atithala to apokona mwane wanya resta house.
1: Mhm.
2: Utumpuha.
0: Mio.
2: Utumpuha.
0: Amwene.
2: Kera Ani kopera la ditawe.
0: Ayo.
2: Wemira okwanela. Wa kushatiti. Wa wane. Masini nayi waroje kupatala yo. Nigilate to ko. Wala ungela to wakushato waroje kupatala. Anyake nigilate.
0: Amwene miyo karubu.
2: Mhm.
0: Kuherera wakusha papale ka wera ndro wane.
2: Mhm.
0: Anokhota.
2: Hoyo.
0: Wakusho kupatala. Ano kota. Tivonto miki venyaka. Okela wale la mamala.
3: mamanera iva varen raya nroe wa mwene ka hina twalo kala stokwene okelo gulu mana
2: ba hindro tin dimuleke
3: a
2: bone teke maya pitipina ndoto u
4: ayo diu
2: ay nroe
3: nerke ha maya nroe apa pale ninkelo wiwa
2: ko yara na mwani
3: ayo ninkelo wiwa ko wiwo
2: bayara ni wana mwani baba obi maya
3: ayo
2: Dile que manche en murimo ore acá, masinhao. Na fanye pahi. Odi. Odi. Odi.
3: Apa padia ma? Anko to mona.
2: Odi. Oh. Ish, so shubawa.
5: Papa, oh ta mwini. Eh, mi ba. Mukala papa hi. Hey, me to sakansa. Hey, si me kuru makutani mu.
2: No vore mate.
5: Hey, ni kata sene puya. Hey, ba geni karu kwa sene sa. Hey, apuya me vita kapa heyo lala.
2: Oh, indeed.
5: Ne papa.
2: Ni mau kushirani jipata ala.
5: Hey.
2: Mas diti, mon level dem no vore wa kera.
5: Ah, que no vore
2: wa. No vore wa ino suela ala. Ba no ne no kuru ranyo no pensa uno wanyino.
5: Hey, amene. Kosu la uresa usuna haino wani Mejapu ya Mwene wani u Mina apitimpina Vati bali unakada moro Kinera we kimumule Tau kumuka atuwa opiera u Kupwene vayedi ya kinera havala pina ki uresa us Wewele kinhala kabili deke peyo Hava no toti vato Situnsa sinaki kwanjira wuna sekuwerire nsa Mama puya mi kumu Kola la bapu ya mihmurimula, ay, ay, ay, ay.
2: Oye, titi nkariranto kukwima, nima kusirani chipata ala uwe na maje murete. Masi, maya piti mpina.
1: Ape?
2: Wani we mvira ni mpaka mpia ati itale na tawa. Inaru wa mpako kukala upensangu. Ha? Waka heri kuna avure ya murima. Erete ili ntepe muha, itu mpaka nyuani uu.
1: Kewo toki na apa kelaga kinona kwa uiva amwene. Kere ke muluma. Warwa mahiku na anachichi mihana. Ani kofiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa. Eki rukunuwela. Ne uluma. Ne sheni. Yosuwela. Wako hani kofiri na mimi. Yocha enoto wa vateva. Kika ye yocharu. Nche kula kante ya ka. Nivanyiha na kamiaha. Ndelihe na naka ipiro. Vano. Awo. Eno chuno wii, vao nyakulihana, miki niwa wii asitiana, tina amarudasha. Ena kukwela nto, kino utamamo, wae kongi kachela, amwene, wali wawere ya wii, mika apakele kasotene, awe hiki, neo chekula nena, miko naka wii, yala ahili piha, kera ka wii kuwe ya, ikachele kepahi, purge etempu kera paneliwa kere relaka, kakone ndemo wapitimpina, Ahiya wi wano yakulihana katani hiku enero mikinja kino thama bo kino thama kiniwa warupe sawu
5: amwene kivekele maso kivekele maso amwene mi apeti mpina ay okithatuwele wani
2: ayo
5: mweki kilote tu yeno kipichukusha
2: yememe samanyaka
5: kikilote tu okirkunusela washkerta Kilote tule wati reita. Hei, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayo.
5: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwanu ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa hibesho, hainiti mwimile isasive la ya mkalai. Meshi mutiano ulama, irrespetu kano ni miyano. Hapu ya kilakele ni muara kola
2: Wano titi muhina
5: Mukilakele
2: Muhina yotama vateva mwaka Mwaka no pensao Mwaki panyanya hen
5: Hey Amwe ni wawo sika kato mwaka iseru Meshukomu Karo tepo shimwa Mika apakilo wono nyanyala Wano Hakupuende veli kinera o Apale kiyo resa usi wibidu hante watu.
2: Ayo.
5: ka kone ke bude kone ke pe bana so sina ke phanya thutshunsa so nya huwa sa sa kurerensa sika mune etwiki kushendo wani miyano uthamela open sound no aya mwana amara ka yano
2: ya no kangu ibwani
5: apu ya haneto e isesi nlesa Elami na pia.
1: Amwene hakuwa dekona kwa.
5: Elami mutiana ulo siakula.
1: Aniko pili.
5: Ii, okihie. Okihie miki lote.
1: Aniko pili.
5: Walota we mika haka amala.
1: Orest house. Nipuruno kala mulopo na njiji miho. Nyuma akele la orest house. Asimwa diyale mnaona nyua tanda tanda. Orest house nipuruna ya.
5: Wanoso.
1: Nipuruna njiji miho nene.
5: Wanoso, wahemeka kakele la orest house maha wa titi ya na.
1: Asiti ya na. Hino hii wakana hii.
5: Apuya mutiano le ya napuya
2: kamala ndoko
5: mukila ke lapuya mutiano la hana kitu ya
2: abiti mpina mno tepi hereta ya di sani kofri la
1: miki na
2: mno tepi hereta adi thala masiva ni wana ni
1: atuyo ani kofri hoye amwene ani kofri ni wana ani sona chove chove ki upwe dendo wereche ni apanye awo chumu lopo na mkumi pahi eh Unungwe akalano sulu na anawe. Ere kekakone kwa rest house. Okala njiji miho mdopo aneneo. Nyumuri amwene musomede baba.
2: Ayo. Mashuwa. Uwele tuye. Sititane li kinro ova haikano nino nino. Maya pitimpina. Adi itani kuhabirala. Mnoo onani ulu vala u. Ayinyo ala. Wano itusi nchi. Empayele toku toku murani wani iwe. Mulume kempani mwemwe inavali la mwemwe eskwatarele. Ni wapaya pitimpina. Mpani mwe eskwatara mwe tuye sulume kwa tribunale mwe. Wanonto ila mungulume lanya titi yobahakani ila mnawe la basulu. Wabahakini mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva maya pitimpina. Na betumara antiti mihuma ya betimpina waye ndaya ati thala evinya ken paken ro rest house wa mwatara mpaka waiwo movakasheni movaka to watara thara yala shimwalala ira yala atimakelike bira ya mwatimakela shiti ashimwalo rest house na betotiti aniko biri hi nono lihamuru yo ditani ko biri kama ana musi wala maya betimpina la kiana musi Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera. Nyutiti mwoteke liwa. Mwatimakila uuni, mwatimakila watataya dhani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa, antimakila watataya dhani, watataya nyutiti ni kubiri. Manonto nyoni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukida mpaka ukale open sound. Open sound no mwera mayala yupuwele ke mwotani. Kahitifana upuwele ya wera ya open sound ya taratara jimwali. Iti wala ka were ya tawa nguwo wo. Nimo ukale na musi.
5: Apuya. Kile vele liwe babo. Verdade o pensão. Non pode mutu unyanya lelo pensão. Porque yo upaya yo upanya ya. Hana kalabo mutu wo kavya. Na nare kale wi tumpu ya yola. Wi kere wi. Oka o na papa. Eh, yo mis. So kale ya kere lelo pensão. Wino atu hisuwele.
2: Kamdona.
5: Kina mutokoza tumpu ya uwa ukishikura. Dipoje nkakule latu wito kinanyanya lelo pensa wala peno nya oya mutu awasa amusi okona winko semana pili.
2: Hai, nari iraburima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera hapa. Miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetu na ama ya pichimpina ari ama arinyo. Ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, Mwapanyi mrete
5: Kuhi wao
2: Mwokole ile topaka ila ila yowere ila Mwonyonywa Mwontima kilo pensao Pensao no mumvarani O pensao no tana ni uleleni Mwiki mamusur kuhiyo li murnanyo li mumali hiru pensao uu Ayo Oliva socha Na zirai hao tomuni tuna umungula Mna mwasa maru usiririere
5: Yai Amwene wabu ko lakea
2: Onanara mwapo ili yo
5: Kakule latu
2: Nihiwe to
5: Kakulela.
2: E programa ya Samawani yolilva enkotileva. Na wiye, Apetimpina, Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Mitipo Sawehua ni Adolfo Sadeke.

0: ni Chimadengo setu wetu uti. Shidoni, valume vaululike kuposela Chimadengo Chapangande kenga kuivilila kwa matanda ikalila medi, madebe ya ikalila medi, na momo kungangilanga vyandaluwa pakulota tuvene pamo na vana vetu tulale mwina sandaluwa. Na momo tutende dimongo vana vetu wakapianga pianga tuwapala kenye hospitali spayelo sive pepi na wako mwa nidoni wako kenga unume uvena dimongu yako ukatenda dao bai vana vako famo na vanangolu waunama nao wankukupua ngila na mene unume ni uvakondia vanu paingande na momo unume ni umunu ushunga likola lyako apo pangande mwa wasilwele cha malaria ikoti ni maimyo lamo la siliridia singumi setu.
1: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.
2: Ngueria na lagana entarlana, nem veleli hiremu hupianyo, nem seda lanyo, é distrito muni banyo, nem veleli hiremu hinama namar 87, 14, 55, 55, 5.
3: Nimpache riasisa ekoti, laka ni Musa, ninila tula okapelela weke kai. Laka ni Musa na Pedro Muyambu, noto kihiwa ni mwiwe nono wa malimu ni Zuela. Wampo herwa mutoke lo, amwala no wekumi, muhina wanlaka na mulaponi mwahu. Ni ngwane la omana maliha etekusha, woka lihira na nivizao mundial, woru melu wa muhaku wa fundo global.
4: Ninsuwa nla sheriaka, nithanlo sinna likeliwa, mutete wothene, murima ni ekekai, yothanla. Masi wa opuro yowu ontukumaniwa, wohi ato oponyanea na mashinda, oshindale, ti epiro emosa. Mukalelo onni paheria mosaru, opuro yowu wa muni herio ni Amelia, ora arwaya ana makiseria. Anipanya na yemenle na bevano mahole la ospitali Joaquina.
5: Mutate woke sivenda nini sukuru wa kuta mutando kuta nolu muna mkali herio kuta eto nyi herio ntobano wota lihela mitando sanyo ninrohi miansina na namashinja. Ni mutoto pelo, nini hime awira, moni hero wote paso tanjiwa ti. Mwaka anho wa mirimbe konte mosa. Wahaticha.
6: Esheni. Koshinja, njinku pali.
5: Moshinja yo haticha, kino totopelani.
6: Kino totopela mataraka.
7: Kino pentani. Nyoko tepesha wa penta shadu ovi kanale.
8: Musuwane kwa titi miha hadi tuninyuoka pena.
6: Kala jinsi wala yohimia kishuntena nlelo kiriane mwana mwamu kani masi ale yupo la mota wapakiwa ya yarita.

kala Brazili elapo herere weso wera mpanda pichu nsi ya sinjeni sa mundia mwanda pichiri utiki wa mwaka mwanda pichiri utiki wa mwaka mwanda pichiri utiki wa mwaka mwanda pichiri utiki wa mwaka mwanda pichiri utiki wa mwaka mwanda sa mundial elante ku hamilo kumiri ya nera ya nera ru mwanda pichiri utiki wa mutra va sa mwanda mungu nisi mwaka kwanda pichiri lapo sopira kataru kumelo weso Estados Unidos America Mexico Musaruni Canada nsula wera mwanda pichiri utiki wa sa utiki wa no Mexico vavo mpiro pichiri utiki wa ya o stadio Astega vavo amalela o shindu Afrika Suli mpira mbila kula wetu na weha humeshi kwa hae rumpu nya shabanjene Afrika Suli Afrika Suli panira kavo mura relusha pantoro manioka na mwishu ni ola opa na mwishu ni hima wero haa na maini wa mutala mpira ni ala madrika elapo ya weso o Brazil mwini madrika wa Brazil mutikila manaka mwunu tira madrika leso mkwishu de Vinicius Junior nisu jundika ni kuna Real Madrid ya mtiki maku maku mutano va kuwa rero muta kala vanjene Real Madrid maku mutano na kama shintano sa liga tush kampiyo shiko hene murarelo hata mi shintano weso sa kampiyo da liga Real Madrid mutano va kokeno holo mo shintali mi shintano sa liga maku mutano de Barcelona uwe madrika wala wa setela po Brazil masikila kuholo hume wale mshitele sinjia na madrika Neymar oriwiwe masiku hilingwe mbuwa nakala maonzi nakala na hali makana madrika wale wa Brazil po punya matavi lapo ya o Maroku shumaroku lapo ni punya mpandu la Afrika nukame wira na madrika so Neymar ori o mundiali wa masiku hilingwe mbuwa nakala maonzi nakala kuhilingwe mbuwa wa mbanku nkanto kura Neymar mkwa nupacha konro wa urumili wa na makumeli ha okanle Carlos Ancelotti wa Madrid mukushe mutla mpira Madrid ka de lapo ya Brazil Madrid kola utani wa Marquinhos wa Madrid ka Marquinhos Madrid lapo Brazil wa Madrid kutu kushikola Madrid kola mahana o kale mpando defense da tokla santo Madrid ka tokla santo Madrid lapo Brazil mena koholo on va he wana mpira mpira o kale ola de Alisson Madrid ka Alisson asamba se Madrid kutu kumona to Madrid ka Gabriel Madrid ka Gabriel Madrid lapo Brazil wa Madrid ka ola weso na mpira mpira Alisson wa Madrid ka Alisson ni lapo ya Brazil musa para kumutla va weso mulokuni mara kan de tres muto paro pacheria Brazil 0 Maroko 0 wa Maroko mkushi mutlaba tlabo Brazil wa Maroko klabo Maroko mere Maroko shi paru pia balira we campo ori na Maroko ole wa semanya ka nyoga na na kala defesa to kala santo Maroko klabo ya o Brazil va doka sa doka do ria we campo beto na Maroko Brazil kama ke mutso pa jere va a puni va ntiene ni Maroko shi katoka Maroko la o suela matrikelo weso elapoela yo weke khaya o Brazil ni wa Maroko hitutu we matrikelo awe Maroko o yo mohemo ba she ba ntjeno la weso kana Brazil o ba Brazil ro e campo mwenye ko mere matrikelo apo yo Maroko shi o ba na matrikelo defesa ni kuno Brazil o defesa ba hema para o kan le al sal matrikelo son ni elapo Brazil aso ba matrikelo Gabriel Gabriel Gabriel pasa na matrikelo ni kama onito kana matrikelo so de Roger Ibanez o matrikelo Roger Ibanez elapo Brazil ori weso manya konviri habale o manelo holo patupi he wela po ya Maroko shuka pala mpira la po ya Maroko shuka le Yasini Yasini Bono mpira mpira la po ya Maroko o man Madrid ka Yasini Bono la po ya Maroko shuta si Madrid kola mushin hero ha meli manelo holo o matasa Madrid kola la po ya Maroko tase kana Madrid ka la po ya o Brazil o leto upushara mpira atikingwe kwa hela so pa jeria emishitron si ya vasa weso copa do mundo mwakola wa motano vasa tikila po kacharu Estados Unidos America Canada Musaroni Mexico Ampira Tikingwe Avinre Mexico Mili Afrika Suli Kapunre Tu Canada Musa Bosnia Herzegovina Musa Ewa Mishishe Paraguay Weso Musa Uludika Qatar Musa Suisa Ampira We Musa Ampira Tikho Mutulava Nweso Kanle O Midlife Stadion Pwena Opoma Wonova Nova Jersey Mudete Wa Metropolitana o Nova York o Estados Unidos da America sulla guerra varia mishito siya vasa mundial lapo herere watanasha estadio di laya wa America African ha o kanatera ira ya pahi ipoma pilisa yaka mishito siya vasa mundial vano mishiko siri lapo so xeri ipoma so pera kataru mwasa estadio so pera kataru saka mishito siya vasa weso mundial mundial o la mwako la mutano kailingu lapo so pera ka loko mishita kanle 48 selezons el cuajayo pacheria
distancia sa mundial se encaliwe ya ni la poso para acá 48 o african ya casta clapa y la poso para acá lo comeron ni pelicale 30 hueso y 2 y la poso en la mano va ni hueja mojo de la FIFA ingerenriene vanchene hueso y la poso la parte distancia sa mundial no va a tomar con la moto no va a volar pantra y la poso africa so para acá muloko se cae mucho si ya vas a muy mucho se te quiwa mojo la wa mutano vava Musapraka muloko weso ni metana musampando pateria Lila Brazili kupundretu Maroku shi kupundretu stadio ya Onova Jersey Kero Sariwa Nini wuhavale almasula mpira anje na Maroku shi Hata almasula mpira anje ni elapu wa Brazili Ari wugu Wafrikani ha nusula wera mkulu pa elapu wa Amerika Tua Trumpi Ona kuti huni kuti hovule wilapu wa yele wa Amerika Ni almasula mpira antoko o Kosha Dumarfi Almasula mpira era aku tirungo volo wala po isto de America de la po ya Haiti vamos san masula mpira la po ya we round Real Madrid capo Brazil ero e campo ola divinicio junrica o Real Madrid o vera Vinicius o musiclo holo colo Real Madrid capo ya Marrocos la Real Madrid capo Brazil o vera Brazil mina convir Madrid capo so yo Marrocos Madrid con coach de la po Brazil Madrid con so mina convir ha vale lo Real e campo mo coach la so de Rafinha Madrid ca Rafinha la onrica nkuru ngwe so na na pesi je Real Madrid ka malela onholo onhakem kushe Madrid ka de elapo yo Maroko shim overa Maroko vir hakaba le Madrid ka Brazil overa Maroko shim la Madrid ka kushe de numero udoj yo kan la sharafa kemi kapita overa Madrid ka mushu overa Madrid ka kushe yo kan Madrid ka 23 yo la weso Bilal overa Bilal pela Madrid ka po Maroko shim ambas Madrid ka ola weso kapita ani kuno Maroko shiru ka mushu Madrid ka mushu mutrava de lapo Brazil wa weso retani wa ngara Marquinhos Madrid ka Marquinhos elapo Brazil pa rupi ya wa Maroko shim na wa hai wakati wakani wa Vinicius Junior ahale mukurukuri havale na mambara mpira ya Sini Bono nini waha sunamako na kapita wa Ashraf Hakimi anyemele kakua kuna kwa wala kani wanana sintoko varela mtunumeni wa loto matavini wanukurula na Maroko na Madrid kilapo Brazil mtunumeni wa loto matavini wa Maroko na Madrid kilapo Brazil ni wuhabale Vinicius Junior yolo ndika ni kuna Real Madrid nisula nituatura mwakula mutari kimakava mwakula mutano Real Madrid kwa rereshwa muta kala nakala Madrid ka Mbappe mutano vonroto niheria sile saote lapu ya Fransa nkala ntukwira mwakula mutano Mbappe kwari mwakawe shayo romila kampira varari wa Ndoto Matavini welapu le Afrika na Maroko shi Maroko ni pwenari mpantra wa Afrika du Norte varari wa elapu Afrika Baranka oru Madrid ka lapu ya Brazil Vinicius o musiklo holo Madrid ka lapu Brazil nile mpira ka Maroko shi mtikini pwede utrushe Madrid ka la kilo holo elapu wa Brazil oru holo Madrid ka lapu elapu mbasa mbori pasi mpasi lampara mpara mkushu mtlaote wakalini Alisson Madrid Carlsoni elapu wa Brazil elapu Madrid Carlsoni wapia kopi wa Mushini asono uwe resha Madrid kilapu Brazil mbasa ni Madrid Carlsoni nomo tresh kwa Madrid Gabriel Madrid Gabriel elapu wa Brazil elapu wa Madrid Carlsoni mweso Tokla Santos Madrid Tokla Santos elapu wa Brazil onwe kwa Madrid kamuko kwa Madrid nomo tresh kwa Gabriel ofere Gabriel Madrid kilapu Brazil enlelo viri hakabale ofere Madrid Carlsoni Tokla Santos Madrid Tokla Santos elapu wa Brazil arwe kampu mono utiana mbasa Madrid como tres con Madrid Gabriel Vega Madrid Club Brazil Omaroko Holo Madrid Club de Camaro Nyoto Madrid Club somos con 24 Roger Ibanez o Hakiani Madrid Club ya Omaroko shi o Vera Maroko shi o Mesiklo Hoko Holo o Real Madrid Club de Maroko para rupa rupi ya wela po musakula ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay